0: rai jigale angana le iya te ore te oro e te e bika te jimi te niong tuge ta te fumalo.
1: Hello, Tugu.
0: Yes, my friend.
1: Data le yelaro ta we a singarwe.
0: Ita gati Mr. Arona.
1: Gigo ke nge ngala la ra se. Gigo ke tuwa ade ta se si mois.
0: Okay, mami te ngala duya nga karibu sana.
1: Ala
0: chaba ga aral tere. Ya right ita gato mwawege agi makini me mie dena tsebuka muktsana tiksu mo bigang wan.
1: Aron zam zingarwe.
0: Mhm.
1: Wa mesedru.
0: Ita gato.
1: Na makini nga nzom ngaral tere.
0: Mhm.
1: Na na men. Ndire bare josi amuta.
0: Mhm.
1: Ala men. Basta gres muta.
0: Yes.
1: Agora u jonje mito.
0: Mhm.
1: Ini je loga ade singarwe.
0: Mhm.
1: La so e singarwe.
0: Ni so gile ni wane tugula.
1: Age tuya kwa jumulara tere. Da ka sana re ju go tuya go tot kwara na ga tuya tu ni loga sana.
0: Ingenge thank you sana thank you sana. Tati bumlo.
2: Wana go tuya sana.
0: E garibu sana ready.
2: Eh no ka ba ni murwet.
0: Mhm.
2: Oi, kimi ga mukta ndet ko ko.
0: Mhm.
2: Na kyo ni.
0: Yes.
2: Eh, ndo ti tabra ni ko ma tmo ti di ni.
0: Mhm.
2: Ko mo le turu ga mukta ndet na ko ge ne ri no che ki. Amu ga ge ni tene ge mo ko mukta ndet ne di ve chi ge mo.
0: Mhm.
2: Eh, ama jo ma kimi nda ta ya.
0: Yes.
2: Ta te pa mo do ti bol tu to.
0: Mhm.
2: Ti tabra ni ta ko tmo bi di ni.
0: Yes.
2: Moi je route grave tu vois quoi là. Et loun. Pas le va chercher tu route tu tape tu vois.
0: Thank you. Thank you.
2: Tu peux dire ça ya si nous era terre.
0: Mhm.
2: Anne pas bien mourir ma jo le dit que tu as quand ça tape tu vois. Et tu rage mon dit dit de moi. Que va quand ça et des ta taille au gido je vis que tu me poses. Akegi ko akegi chai worwe keza jenga niso sekyo ko non top karmini mwodwe bongo
0: yi genge thank you sana genge alright itati fumlo
1: kalanyu
0: igaribu sana mami
1: ee reje boy na mama tani mwenyewe ile kawa borki gene piano
0: garibu sana mami mami ngala
1: kanya bargo mure nige
0: mhm Thank you, Sana, my man. All right, I got to rent it again. Any on touch from low? All right, it touch from low. Yes, my friend.
1: Jump there, Aram Teres.
0: En Mezia.
1: No, look at all the way in Musa, Jabilat Kagamo.
0: A Garibusana.
1: So, Nana, I'm going in Polivara, almost up to Narap Teres. In the Gibet Korayan, in Tatumogin, the Beninagna, and the leaders in peace to say. Not about among the name.
0: Yes. All right, Jigalis are warning.

jana tugula rap tugula betu no tenem nyewe tika tuambe jana tugula gongo ye ekele Mr. Rogers limba togo mineri ya ziko ligimi tenendane ngala makinisa ni na utenigara ngala basta na uteni nyunete na zirigure ni vinze nruno ekele akbasta akimeta ili mamogo sekele agova siyaro tije in ulimba chele la chigonge egale vestel mo mesu anda gola mitenda ni genge ona ejem e ang tu gosten ni ki wo na ti tenere tu so ge en ne ne ge ni a ma je abogo gu tin na tene mitende de mo ago alin ko so bin det baba go tu miten gi na te ge ni ma je ku so gi ta ya ku so bin ni gu ni ana bogo gu tin ona asibwa no te sta gba na web sta kuri ni bitu ni brani ago alin te sta bi tu gi na to bota te fe mo go ma gu ju ma pili tin na to ni mi not to get any league to go to any a site not to know name in go berure ni egiptayat agu ganaptene nguya un jotin jelela che ngundu si un egiptayat agingo in go belishe un anyway not in go to go le barbare thank you sana gongoi yale pongezi thank you sana su go so binde te mojabo go tino ngwe tiche ke tugule go so binde egiptayat ngu so mugule dangu ngu so bke ke tugule is a bit and not to get anything kongoi ngubro ak jehova iga tuanganisa em betuni arine bye bye bye bye bye bye ngubro rin jehova

ታጋ ተከስተንደኒን ካባራሳይ ተገንከን በሙቲዮን ጋይቱዌሽን ስቱዲዮ ኪበሮስቲ ወግን አሮግኔ ተቦሜታ ማዳም ክላዲስ እቺ ቦግን ንጎማልሞ ኤን ለኪምቦ ንጊቢቴን ካሲታ ወንትርጊተምናክ ሞተራዌታ ሰጎሊንቴን ወጊቺሲ ሆስፒታል ላኩይታ በጄን ኮስኬ ንጊቦይሼ ኤን ቦሜት ላንስ ሪችስ ሚኒስትሪ ኦፍ ላንስ Mwachukureta abdingo sirito Eric Koske, aga Chris Koske, chibogo kweta bako manche mwaina, tupcheta ba Haipen Bingay, naboka apkatet, korako la kweta nabofera koesh, Sally Koske, Deborah Koske, Edina Koske, Lily Cheboror, obulioni taba Douglas Koske, Aquesley Koske, gyae arambin petu tapkono chumatatu inka koma file shecheb ngayina bomete central. Kini muporto nyin inka si taosom utargitik tumaksomog age konar petu notan inka koma cheb ngayina hago mutiamising imu nyin inka liet. Kibarosti wogin oroginito bomete madam Gladys cheb kogin nagoma limu in lekimbo nagibit inka si tabayin targita manak mutarawe taosagol in tenagichi si hospital. Inanda tekula kweta bachin koske nagi boishe in bomet lands registry ministry of lands mwishwari tabne usirito Eric Koske aga Chris Koske shibago kweta bakoma cheb ngayna tubche tab Haipen Bingay naboka apkate tekurakula kweta fera koesh Sally Koske, Deborah Koske, Edina Koske, Lily Cheboror Abuleone tab Douglas Koesh, Aquesley Koesh. Kiae arambin petutin machumatatu targitub tmagin gen ka koma filesh cheb ngayna bomete central. Tetate kine borten yinin ka si tafsumuk targitub tmag sumuge age gonar petuno tanin ka koma cheb ngayna. Mutiomising agoba menyin. Notan ko kabarasa itagin ke nabo mutio nagaituishin studio. Eno kwek tool. Chegou a ver, te manicou a coça com a Jehovah.

0: Yes, kasane ni ungu chakula le mia meja ta jine ngeu nga yenge be tuta bra ni noto ne ba juma pili tarigi tiptem arawe ta sokol ga nyita beli busha ga yenge tiptem magla yan go gi na mia ina arawe lagini roni gi mitare 20 ameja ta jine ngeu nga yenge tuti noto ne ba misa engu tok pa studio kaina ni ko Ezekiel Salama ke tiptu wa ngete ngu ni ko tije sai taman ne ba kaskale ngu chakula le mi atinye kama ngu ta le bye bye go ichoba ta ki berura ge ngi ba ge ngi ko bun tenwa ge ke jata ke ba katolik engu tok pa studio Asame kesa asobit kete se tai chapter el kwanda nyon mi bara gipsungu tai bua tai ngunga mine tap kei lenga sarta ne uni ka gibua asobit indo yuje yegi nami te tutya ni ago iki ke su ko agi guri ne asobit te bi go batej ka sa jiga sene ni ngui tukolo le mi ne ga nyor bara inda ne ma nyor bara inda ko ga ni sambe tu tabra ne asobit ti ga jiga ra bara inda ngi gi ne nyone ara ai ne mi ego bunti no ke ma ge nyoru asobit ko e kwalet ko ra kir setting sabit ap chege tul amu gi sa jo to ngeringen ga ne tap kwanda we ri takta mir mir ne lele amen kasere ni ngwe chukole imi ka ke ate tutet ko noto no ago atinye ka magne ta le bai bai kabisa asoga bitin ke te bitua ko ngete ke nguni ago ego tieje sa 10 karibu tena karibu tena karibu tena jama mbili age kora ni ne batari tipte mara wetno to ne bai na ara wetno to ne ba sogal ago ngutura le mi ka sene nyu ame ja le jin ki tiongan parenda ne ke ne mu chengala tu ang gore tap si me to re tap conference ore tap facebook se kel saram gore tap facebook aso ka bit kora inoi se wai le ja khau ne ka ne sabu tu ge si kiwe gongo ma we gora ko kara rang ki tyo je ke imai le ma se ki e lagin ni gil ge gi ne nyone ma ti ko kelas ko ap sentism se ko gin dai ni negit ke le je ke ngu ne ki ko wo ta go mianan ki ko nye wa go gere ba ke haya Aya, haya, haya. Kuna to sere niu, amu dege shoko to mara gani chaka ko pata niu tak pasuri ame jago ni parando kara ikita seta kuna to nako kara arang kutu missing kwa gina me oret ne kara arang nako nin rapi nik ame jago gina me rapi nik ako gina me number 7 ning status 74 ashe ame jago gina me rapi nik sere niu status 74 ashe shoko ni kara arang ne rapi e kagi neti ke ngyo gelenin ya mi rapi nik apisa koko ni nangko tsura ingun ko kara arang ni lakini ya mami rapine kabisa komiji tane ya yitu surait kote na ile oye ototo magekas so amejago ni baranda nguni status 74 ash namba ngapi namba 7 amejago ajibi kata pika yengro riyat ne 100,000 ati ajitukul kele jibonas kale wenuna otaka muchambi chikiko ajin bonus status 74 ash namba 7 kastane ni ukaso amune sale wendu gane Halloween amu changinda bona si at least angun ke ate kwa muchu tu bi ke jang ya ni chitu kul ne jutu ki ko je bona stati anyu ni ki ko je ne wa bi ko eng ki tonga ne bicho to ki nget agroria ne ba 100,000 to si jo ba ti nyor chi gei jutungu ni status 74 ash la ba ta ko to get number 7 imagine mami jiango ta genga na ga go nyota ga la ba tara gara ga yunda yun ingi ni lo na se manga te fast come fast serve imuji ndo waragaraga agye gune taino go tu yak bona si la gai gai ing big to kul Status 74 ash number 7. Imagine my gas yang kota geng kau. Status 74 ash number. Mami je kota geng kaya. Tumsi fi Yesu Kristo. Yes.
1: Yang mana Abdurak?
0: Ojo megi.
1: Abdurak yang masih kiri jaga ni.
0: Yeah.
1: Kenapa tak nak lihat dia ni mana?
0: Aiyah, kari pusing nak lihat.
1: Apa yang guna nara Abdurak? Tahu jangan ajar macam ni.
0: Aiyah, sawa sawa kau ngah muka kau yang tuh jijah geng ke? Kasane niu ameja leji ningi nguni ko baraenda na ameja ko nintin dangyu aga ameja ibaishe baraini inyoro rapine status 74 ash labata ko doget namba ngapi status 74 ash ameja labata ko doget namba ro namba 7 status 74 ash namba 7 mi gina gatek teno anan kalya nye sime tagai ju twara gara status 74 ash namba 7 hii naweza kena kwa kila mtu imu kwa kisengi tulgo nyorchikera bini juu status 74 ash number 7 kastare ni ungoro inye alena kutamanyo rongo tia genge oroni chitaneta nekikure nora kako nyorchikera 47 nora igiri inora kanya mwa uno kwa kinda unelu butamanje mitai yogole so ameje parchike 10,000 chukuk oroni chitake nekikure in fikta kwa kikoji 1,000 meanye so has anale kami chonjo ingi nile nkobu wako uno anale chobatso koni haya onge rongi kanyon jitu kuli megan shwele kenken dukani status 74 ash number 7 onge taune kikan maria koro

Bagave. Ué, duca na bagave com seu nenhum. Aí, vai, duquete na bateria, mamiji, imagine. Mãe, assim. Status 74 acho duquete na bateria. Mamiji. Status 74, não é gostava aí, duca aí na xida, se jogou ali, né? Status 74 acho na bateria. Aja confirm lu komisi dah, mana tu kahir robot komisi dah kenya aja rawanya mu isi nomor status 74 ash number 3. Mana kamu kena shida apa? Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Iko sawa, niko mie tena kamili, tena chonjo. Goro njita na kakwa nyo kaka, kwa sa jita nekure William. Kaki kwa jine na 50,000, kwa mkwe kale jike, usijami unsalia. Maya, goro njita ake kwa nekure Ronald, kaki kwa jine na 50,000. So tuma biga yengu kitio, tuma biga yengu, tumemalisa hiyo. Hiyo atumbilo anakuja saa hiyo, anapatana na hae. Status 74 ash ameje ingia nguni sasa ajenge bigata ayenge tutaka ange tuage ke duka na tana nguita ke be beriat ke ger so mameje ke ger chin sa ago ot ko to minyor bona si juti ot inye na to mite sogo ni ger lege tu status 74 ash la bata ko duget number you know we are going to get number gabe number 2 kastane nyu duget number 2 ole mite 50 number gabe not number 2 but number kanenda na confuse nibi pande ko mita namba gabe namba 3 namba 3 not namba 2 namba 3 namba 3 nimeshangaa kumbe mimi njana changanya watu wale namba 2 namba 3 status 74 ashu tu doge namba 3 inguni otu ya grabe ningenyo

30 boba, 89.28 shillings, 89.29 shillings, 89.24 shillings, 89.29. Kelenja wana en ingu nigituge. Amaje inamsimwit anotage enungeto. A jil gitung notang na was tam. A 2, a 74 ajem. Kegunit a digitit a number one. A digiti no number one gitu gostanani a gilenji 10,000. A me utina nyen inguni iyango giyote gitu gostanani. Inguni kuko giyote so gingenete gile bicho tu jibinda grabise kwa chichange. Big chibindi agrabise gini wango changi tu gostanani. Mite ngora big joto njepa ponazi eje mite ni wanitete. Chibindi agrabise en inguni. Kwa lenji ngi tu gostane ni kugei tu gaya ni nguni eni wangu tu mwenyur chige agi. Mwenyur chige umitin aksusi. Mwenyur chige umitin akbwana webstam. Kwa lenji ngire akseremi. Kwa lenji ngwa lenji nane ngi tu gostane ni en nguni. Amaji na msi mweti notang na ngunga tu. Amaji iti notang na webstam. A 2, a 74 aje. Yaga ichil gitu guunong gitu Augustone ni gilenji reply tikiti number one. Gutuma da soman SMS mbi gyoti tiko leo ngi miti ni onoram terere bana. Imwa gitu leko une jumwa pili na otene ungeti. Gali imwa gitu kege tuko le. Kali anu lon. Kasa nyomwa gitu Augustone ni in imgune. Gutuma ke ationgi gune bigo. Imagine kogilenji 10,000. Mbona siyo ni watu eh? Limogiri jini kunini wana. Imagine 10,000 ni jongi tu gosto. Nini kogu nina nede gosto jongi. Giri nongurok vile itakuwa. Imagine kwa linji nini kuni kitu gosto. Nini nichono biki konyo uchige pona azara karaka. Yana suma ni SMS biki miti nindani. Kwa ligi kureen Irene. Irene ugutindo 1100. Ehe a Sylvester ugutindo 629. Winnie Gutindo 835. Stella Gutindo Gutuga Augustine 668 shillings. Meeting Gole Jarz, a Jarz Gutindo Gutuga Augustine 957 shillings. Esra Gutindo Gutuga Augustine 1600. Kwa lenji njita nato ni mitenion. O kwa kilenji kitu kwa stone ni. Guti yonamaje so kuni tienda agengeno libi studio. Kilenji kitu kwa stone ni. En enguni. Tumo inyur chigegi kongeten jumatatu. Aura inigo jumapile. O lenji kinoto ni magati ya kitu kwa stone ni. Amaji iti loto nipo star. A 2, a 74 aje. Kelenji ngituge nyon i-reply ntikiti number one. Ntikiti non number one. Niko kilenji 10,000. Ipa kujugugit enjumo pili nikitu kosto nene. Alright, nichono viga lai gale Dominic. Dominic kutindo 977. Alfredi noto netindo 321. Nino jitaye kura noto ni miti nyono. Watu wanatembea na ponaz. Oh, eh. Kalia nulona. Pana. Aye.

Egalini titine kitu 3 minutes itoke eneo kitu kosto nini. 3 minutes itoke eneo ni geger kitu eneo ni toke. Kena kitu kilingono otoni kama akpigibite.